Woohoo! Dito kita ni nga YFM. Amanis! Ang kayang! Araw kita ito perindang. Ato ya, ulat-lat. Woohoo!